Your business starts with credit. Si ta deseja pa kuminsa kubo propio negosyo o expande bo negosyo existente, empresario na kukier hasin ang soyo ng birong realidad por konta Riba Credit con microfinanciamento, training y coaching. Bu kumpanya ta start ku credits.